ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. وما

Thank you.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

واتٍ فمن يدم قصد واتٍ لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. وما

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب أي خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

اسرف قلوب المشركين كلهم.

ñu jël ñoy yoy ak siyar yi de ko tek ci loxop serigne sidil mukhtar mbacke mi nga xamne moko fi tewal ak mbollem njabotou serigne abdul khadir mu andal yep waye di jël ay ñoy yu tedd fadal ñu ni bu baax mbollem jabotou sunu mam serigne war sek serigne tayba digital ci ñu bobu baye mayassine ak mbollem jabot giim sekkal jabot gi yep baye wuñ kenn tay ji ne mu jot ci gitaay yo xamne dañ koy amalé ci kër yi bok ak yi wëlëré ak yi bok talibé tay ji nak digitaay ñaarël bi ñu jaglé lon ko njabotou serigne war sek jotaay bobu nak mom lañ bëgg tambalé tay bi ay abiyat ash'ariya yo xamne serigne mohammedul amin diop amin ash'ara mom mokay def bu serigne lamin diop danele kalimatu tarhib bi nga xamne moy jitu waxtan wi mbokk yi wax nañ ne serigne mbak moy kenn ci kër gi waye di kenn ci njabot gi waye di kenn ci kër Cheikh Abdul Khadir waye di kenn ci yoonu murid tom bu wara waxtani inshallah nek khidmatul murid as-sadiq ala yaday murabbihi serigne malla sek kan mo zej lol dox serigne mohammed al amin tul usra ki koy wax moy serigne muntaka shak bu nopé nak baye cheikh awo balla mbacke mom cheikh mohamed ni fadal lañuy jox kaddu gi bu nopé ngi dogo jox ki wax ki turu serigne sidine abdul khadir mu tegal ñi ngi tay bi lol lepp nak bu ande ak dogalub yalla nañ nak fi ak ñuy dañ ko ci bañu ko defé ay dogot dogot man na ci xat motax kon kuñ jox rek da nga jëlub dog te fex ba samonté ak waxtu yi ngir bëgg liñu mëna def lepp mëna xat fi ak timis kon dañu wo bay serigne sek mom mi nga xamné mo wara ubbi gitaay bi ci ay aya al

Salut Moussa. Ba tollu del wax ni amin de ndax fu may tollu day ñaan sa mbir jëm ci kaw serigne malle bi mu ne meul fenk nak ne ab jant ngay nak ci serigne bi katew serigne malle bi mu ne meul fenk nak ne ab jant ngay nak ci serigne bi katew

kon jollof kadior mu laaj ko ni yow malle mo fan nga aw jollof ngay xeye ak ci fi waxtu wi serigne malle moñ dal dikoy tontu waw serigne malle da wax xetul serigne bi man bu may xegn damay jog ci sa taxaw neena bu toge ba yag xetul serigne tuwa xegn ko day jog taxaw xamni legi mu gi serigne abdou khadir

ci jëf yiw te aw fi ñu aw te señ ci di yow yaay ku sepp kër gi ñaw da ngay def lu nit ñepp naw te nak bayima yasin da fay mbir mu mag ci kër gi bisu muntu doon bis bu ndaw lamine diop taxawul.

dama yagge ak ñom ba nek ndaw amon na ci sax yaay daara ci kër serigne mbacke sek mi dey jot ma daw mu dencel ma sa bol bu dey ciebu jeen fofu it dana ci wax nak sekene ya jeewi tax bu dey ciebu jeen da na mi tibal waye na bu dey ciebu yap mom ni nga ci ñew

dundal ngeen lo xamne musuno genn ak talib way musuno genn serigne bi kon buñ né batay njabotu mam war ne ci biir serigne bi di and ak mom bu di and ak mom becc and ak njabotu serigne te buntu keur serigne touba yépp fofu dañ dang fa fekk njabotu mam war waye tay da fay melni buntu keur serigne touba yépp fuñ fab njabot duggal fa tay njabot gi tay ñi ngi and ak yentay bokku tew ci jotay bi ñepp ko and nak tay ba gep ko and ngir xol bu sedd

0: Seigne Cheikh Balla ma nga jogi ndin and jabor Seigne Fall ñun ñoo nga jégué sam and ak Seigne Mam Balla kon fu fi mbokk ne rek ta bokku ci tayba tayba yi tay téw ci bir bass bi kon dal mbacké no ngi leen di sant no ngi leen di gëreum ta fassiyene and ak yeen ci lepp nak lu ma doon Seydou Khadir la mom kenn ko ne sam Seydou Khadir la rek ndax kenn ko ne la nga doon ba tok tay ni Seydou Khadir doon na ci tax ben tuddu na la wala ñaanal na la wala binati rabbat jox la ngir nak doon la sakul nga nefe ba mana teew jota yu melni di ci leggel Seydou Touba kon Mbacke Diere ngeen def no ngi len sant no ngi len di gëreum ci turu nak ñima yoni jota bi nim bindo ci man mo do xawmu luma wax di sant Seydou Sallou ak mbolam ñim sekkal leggel no ngi len sant di ngeen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen bal no di reen def
1: yere yef waaw señ bala kon ci turu señ mam balla neena torika la xobi kon amon na ci nané mok bu ko defé mu melne leral na lu bari ci wax de li bëgg wax ci gitaay bi nangul nañ ko ko waye day melne gitaay bi Serigne Mohamed Amine Diop don junju Serigne Abdou Khadir Yassal Serigne Sidi gite délégation bi ñew ngir fédéré lool demb loolé kon dañuy dal di wéy rek ci waxtaan yi ki war def waxtaan nak moy Serigne Khadim Ndiaye tasawuf wala Serigne Khadim Ndiaye al mutasawwif ko defé ñu def ta moy am mourid bu deugal namay liggéeyalé ab sëriñam ba mu yaakaar mu aggalé ko ci yalla loolu nak ñu jangat ko ci digënté sëriñ Malle Seck ak sëriñ Abdul Khadir inshallah
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه yalla yalla barkel teway bi te barkel liggey bi bañ fekke magal gi ak japp geyu di ci dox waye di nuyu delegation bu tad bi ak ganam yi bu baax yi nga xamne ñom la andat suñ ci tuddé Cheikh Mohamed Rafaï waye tudd ci rakam ju bax ci Seigne Cheikh Awa Balla dal di yobale lo xamne budé l'islam amna ab cieur bu mi bayyi xel jotaay bi de matna delu xel matna bayyi xel ci ne l'islam amana ab cieur moy ne ñu xol fenn ci wet yi nga xamne wet yu rafet la won ñu ñew fedd li wat wet yoyé bayat ko bam rafetat

neena yalla daf ne muñ kat yi deug deug su yowmal khiyamé neena dama len di jalal fay len fay gu reey reey reey neena mujj nak fa sirtu fi munajati wa khidmati sa talassusin wa ihtisabin wa sa'tisabin.

zawj wa sayyidu ru'at nena ab serigne ak borom keur ak ab sang ba jam jam ñoyam nena kenn ku ci ne ab sam nga te bu ëlëgëte suñu borom dana laaj lañ doon sam nena

ba faw kon liggey bu wax waye melna ni liggey bobu ku koy liggeyel war nga am xel mu dal waqdi hawaij alladhina damu fi khidmati wa hablum ma rabb man liggey bi la gis mu ñaanal talibe bi nga xamne day sax ci liggeyel mune yal nang ko fajal aajom kon day melni lola so ca nek jeerut ngay wax nan damay sakku ñaan moy lu melni luñ suñ serign bu baax waxon rek ne lu baax yaay ñaan nako serign bukhari waxo serign touba nak neena ñi doon ñew ci man li len taxona jog wessu li moy ag ci suñu borom am ngeeremul yalla am kolutif sen digeunte ak sen seni non ta non yi wessu ñi ent non yi yalla bolé ak nit ta fek nit ki jéggiw ko jéggul la nga xamné moy warté fo mu waxo fasluk ala yaday murabbin na khudhu lil wa man ta'al wasil bi aks kon nit da fay dem fek serigne bu mat nga aju ci mom serigne bi nak melna ni kon mom matone na seuk mom serigne touba lola taxone mag ñi gental ci ken de lola taxone ñu gentalon ko dem kep ko fa xam serigne touba defé nako mbuso nako bakol defé nako ndam defé yakar na ni ku genné won seuy ci bass bo tu ñepp jeex kon nak koku kuma top la mom nak lan la waxo daf ni i'lam bi anna allah tabaaraku ta'ala qabla qabla tawbatika kum don wax sunu bo nama li man ta luqihi wajhu ilay shaytan lolu kan moko meuna garantie nit na nga sere ne ku aju ci man ta aju ga don deug gi nak moy problème bi fimne manam aju ci serigne touba nak bi nga aju mom dang ne ko aju na ci yow aduna ak alakhirah mak ñi ñi bëgg waxtane nak day def ne bu yaqé yaq ba dootul jak bakkan bu yaqé man na jak aduna bu yaqé man nga ko defraat banex bu yaqé manes nako defraat waye setané bu yaqé des ko dul mëna defraat te seigne touba néna lima sama borom defal bima sa nak fek dañ doon yok ko ci seigne touba rek mom seigne touba lan la wax fa da mouri

mam babu seynabu ma nga xamne moy fañ dekkon ci don wax bëgg gum bëgg.

ngeen japp ko yeen moy seenu ci yeen watay dal ba ag ci ne len tol ba ngeen ma daan bayal suna me boy na ngeen ko jël bayal ko ko so ab tolam nan na me boy na ngeen bayyi sama tol ta bayal ko yakana lolu watay ba dun deg kon lolu moy lu rafet li nga xamne mo tabaxu ci digeunte bobu ci njabar gog batay kon digeunte tayba ak touba day mel liñ bok ci arafu tayba tay ak touba boko xol liñ bok ci araf nim jégué rek non rek lañ jégué waye digënté tay dundalat nañ digënté mam warante sey mbacké ak mam war waye dundalat nañ mam mara mbacké ak wa ciékel dundalat nañ bokku l'islam ndax innamal mu'minuna ikhwa waye fa aslihu bayna akhawaykum lu mel ni mo koy taxa sax mo koy taxa deugër ndax képp ku ko féké da nga xamné ndékété kat tayba tayba yi dëkk sura ndéké seen ak dëkk sura du asar da nga yegg né kon su fékonté tay jamono bobu moy Touba kon mam war mo fi dëkk ci mam war andesel ak mam war kon fi lañu bokk dekk waye nun la jamono de melone dembu bi jamono deme ba indi li tay ak bolo motax ñom ñepp ñu bayyi fañ nekkon ñew fekk ci fa waye bañ leen digelaté leen delu leen tu ndax Seigne Fall daan leen wax neen su ngeen toge tay ba lepp daan leen fekk terewut delu wat nañ fofa dundalat fofa kon digeunte Seigne Malle kéro bam deme nak ba wara wacc liggey daf ne man kat altine la gané jamono altine la laj nekk dem Seigne Touba altine la ma xéxal xamna ni altina la fay joge dal di jël mam cheikh tayba dal ne kay demal ma serigne boukhadir so demé waxal mako nangam ak nangam yakarna bam ñewé nopi mu dal ni ndigal li moy nañu fi fekk ci ma fi ñu indi ko mu dal ci taxanam ci wara taxawé bay mustapha mi won fi di jangalé ci sura waaw 1963 ba digënté yoy domam moma ne mom sax bay cheikh may ci da day def ne mom de dongay yi may nit de man de dama ci bëgg jaxlé manam de ci bëgg jaxlé ci dongay mu ne ko dara taxu de dara ci wul rek mu da delu wat ne ciel neena fan yoyé señ bi da di fay yeb li ñu defal ab barak te boba yakarna ba ci sos diko sosal da ba benn bes amna benn bes mu am dong bu bind kamil mu and ak dong bi dem diko jeb police Seigne Abdou Khadir am benen dong bu joge fenen ñew ci Seigne Abdou Khadir ne ko man kat dama bëgg ak kamil ndax li sama li

bané ko yox dongam dal ni ko ki de fagn ko bindé manes na fa mort liad dal di koy bolé mu dal ni ko dem mort mu imam musa bi kéro ba mu faato ba ak njabotam di defar ginaawam ba ñëwé xeyna diko bëgg wax ndax xam nga.

xare moy tayba seigne fallou moy tayba kon ben la won ben keur la won go xam gi xam won kan moy kelif ak diw ko magal fak diw fa la jeb ci sahar go la seigne malassine mi jeblo seigne khadir kon domi seigne malle yi ñep ak domi seigne modou badiane ñep ak domi madou ñep ci ëpp seigne khadir ñek ben ñu am reconnaissance bu waye ñi ci ëpp ba ci ma musa sek seigne fallou seigne seigne khadir da nga am tayba nak dukkup seigne touba la mam war bi mu nekk ak mam ma on sali lu jitu porokhan la bañu déwé porokhan ba dara ji yaatu da ne ko war sampal fe dara xaj dara ji ñi nekk fofa tay ba démé fe keur war nga fa keur war goge ay sarf lu ñoko nekk tay waye nak tour dekk ba dañu non lañ andé bañu déllu ci wat porokhan tassé ma ba dem ñu tassaro jëwaat mu déllu fa ci kenn gannaaw bi la sañ ci tay ba waye benn ku ñu nekk mo waral jotay bi tay ndax donde seigne malle lañ ci di wax ko waye mok ak yi magam fa nekkon mag ñafa nekkon and bu rafet ba motax ba seigne malle ci ne nañ ko woon wa kar war nekk seul keur la kenn ko tass mbokk bu ci ñom ku nekk feyal nga sa yene feyal nga sa yene ci ne ma sunna ma def li moy ñepp rek fu ko fu do ñaar yepp non lañ andé ba ñëll so ba mo do do ma ba dem ma sa tok jëwaat way xam dul so ci kenn fena ba mi da sañ ci tay ba mu nopp waye ben ñu nek mo war ci tay bi tay ne ko dana tax ci aljé ni ñu ma dem da wax aljé ni ñu da wax lo fa la ko yob ndax nu mel nak mom ba fa joggé mam malé mako wootu joggé fi sonna kon kër gi tayba ay bokk lañ yu jaxaso yo xamne tay day defa fetali sank nak bi seigne jilli wax ne dañu gattal da naka duñu gattal de ndax xawma koy ne amat bu ngeen ma nak diwen ngeen joxani man nañ di neew fi waye dama japp ne ku am lu la jom yu ndelle musa ba amé lu ko jom ci yalla dafa am jifandiko baat bi ara dox itna day wax di wax di wax ba yalla xamni ki wax neexé wax wi mo taxone muy wax di dem ñun ñi nak jotay neex bi yegg nañu kon bokku nañ ci jox nañ suñu kër mo tax bëgg mi wax tabi jeex mo tax mané du jeex de dañuy wax rek nak bañ xamné suñu xel dal na way du jeex ci dal mu sedd mu xal mom du am lu am doyal waye dañ xam su fa dal rek kat nga ñu del na bu suba bu ñu joxate ñu jëlat rek moy tax ma leen kat nañ julé fi bu ñu noppé ku ne waxtaan wi wax bañ imagine ma magal na di ñakku rek waye mi nga mang fi mang mang ñakku rek li wëdëk waye mang ka wax waxat nañ fi aju ci bi xadis da mak Seigne Fallou seen negum day la Seigne Fallou ak Seigne Yassine Seigne Fall da wax dal njabatam gi den dox may ci sagar mon fuma seenu jam dama ci nak ma wone bok bamuy tan nak kon xam même den mamour mom yakana dakar len ndax ni am mamour mon ni ko xamé pexel man ak ba dakar tok aussi ñu ni and na mu dakar dem mak lool mom man na wa lool mo na nek mom lool mamour waya señ bi ñi ngi sant bu baaxa baax

cër bi lu war la waye nak li nga def mom sun tobra nek waye jëm cër bi la wax ke cër war na ndax lu bare bare bare bokku bi amne yemel nak waye bama koy def bobal taxu def bob li ngeen xamé jamono jojo la won bu nek duma ko def seigne dey mi non def lek ab yar yi legi ci mboro mi guddu jotat moy jang raay fo fe ci jakk ci xadi gi guddu jot nak fajar katay lay ñew ci jang raay bi seigne bub bi julli fajar mu jor ñibi mama moy du yaay doon jangale ab yadi bu mako sedd ko ko deg bi nak ma nga jang nga dina ko sa ci même war waye da benit rek ni mu mel ci du xair ta baba fukat la am wala ci layam ndax xam manam ko bakko ndox mi ngi fi ci bundu ko ci mbara musul da xayir da taxaw di petit ka sol buma petit ka nak alhamdullilah mi waye mom waxatul den waye mbum ma sol def ko rek moy problème bu jeex ci xarit lawon señ bi madrina ciat go xamne ciat indi

soxla lay sa cër sa bàyyi di bég na yooni yoon. Nee na la sëñ Modou defoon du ma ko soppi benn yoon, màggal gi nii mu ci defoon du ma ci soppi ak garan. Sëñ Sidy mii laa jox ndigal, màggal gi le lu koy jagal noo ci xalaat rek.

0: lera nga ñi nek ginaaw bi nga xamé né sakku na nek na fofu it ab diir ak wajur yoy mu amone ak bax gaak yépp rek téewul nak bam tollé ki dal jang cheikh xadim jaar la ko fam baxu jaar la ak jabatam té moy moko dalal ba fam jang kon loolu dañuy jaar joxe cheikh abdul khadir gey ginaaw degg ne gëna wax légui bu ko défé mu ñëwul ñu ci bu ko défé ki tëgg bu gatt bu ko défé kaddu dafa dess wax ci cheikh abdul khadir jop
1: ak jërëjëf cheikh abdul khadir dia ay jërëjëf cheikh abdul khadir jop momit ci ubbi bu am solo bobu mu ñu ubbilé ci cheikh abdul khadir jaaré ci fim gané jamono ci ndam daru alim al khabir ak kemtan yu reey ya fa sun borom jaglél cheikh abdul khadir ba nga xamné wax nañ né mam tierno ginnaw bi nga xamé né serigne bi wax né ko né bo démé nga jox ko aw tour ta nga def fa ay teranga wax nañ né yag na ci di léwétal ay gatt ba serigne dam mujju téyé ci loxom né ko nak fimné nak mi ngi bëgg ëpp ngir xër gum xéron ci ndigal li nga xamné serigne bi digal nako ko ci ganam gu mag gu tedd gi waye itam dik nak ñun ci anam gi nga xamé né dem na ba mata jang serigne bi woluko ca ndiarém ta wax nañ né yoon woowu ca la waxon waxam ju siiw ju mag jojo wax né ginnaw bu jugé ndam ba ba muy yex ci ndiarém bu ko fi ab jant tim nga xamné wax nañ né serigne ndam dako bolé ku ñu wax serigne makhtar sourang ngir mu andi ko ndiarém ñuy wax né dañuy def bu jant fenké ñu dallu ba jant sox ñu tambulé di dox ba guddigi sori ñu dallu ba nga xamné digënté ndam ak ndiarém wax nañ né def na fi ñetti fan lu neew neew wayé ci mbax gi nga xamné Cheikh Ibrahima Fati bax nako ak yéné ñepp aw yiw taxna biko sëriñ bi waxé né ko bo démé diko joxé aw tour ba ba ngay déllu ci ko fi seen dañ ñu ko jéggal kula fi seen dañ ñu ko jéggal kula gis te gisoko ko gis te gisula lepp dañ ñu ko jéggal wax nañ na mam ciono guddal na yoon wa guddal go xamne jéggi na dayo ngir rek bëgg ñepp téxé amna fako way kat bi diko waxé ne ko mo tax ba mam ciono guddal yoonam wa ngir bëgg ñepp am téxé xétam wa nga xamne yag nañ ci wax nañ na mam ciono wax na ne bu fi bayyi won keneen ko dut ash-shaykhul khadim radiyallahu anhu kon day yeggale ak dundam ci lolu ngir sa bu xey rek kuko ma sa gis ko ngir bëgg yaatal ak taxé ci mbolém umma islamiyya bi waye itam niñ ko jundé légui ñu wax né manam téméré at ci bi sëriñ bi laqo suñu bëtt ak légui mom lañuy magal ñu di ci dolli ko nak ci ginnaw biñu jappé né Cheikh Abdul Khadir ñing ko duppé Cheikh Abdul Khadir Jeylani ci ñen ñi ñiko wax dañu mësa dégg kenn ci njabotu Cheikh Abdul Khadir mo wax né Cheikh Abdul Khadir Jeylani da mësa woté né kenn ku nekk né indi ndabam mu défal ko néna bi kenn ku nekk ëndé ndabam ñi seeni ndab li ñuy wax sang taata ca nekk ñi seeni ndab digg nekk ja ñi seeni ndab fess bay touru ci wurus neena mu ne len nak kenn ku ne sa passif la la tibale
2: mashallah
1: lol nak ñu jangate ca ne témir at yi nga xamne mom lañuy magal nañ ci duggu ak passif kenn ku ci nekk no inde sa ndab rek sun borom man na la ko tibale nonu ci mbaxuk serign bi waye Cheikh Abdul Khadir juñu na nak ne ginnaw bi nga xamé ne jaar na ci askan yu sel ni ko alquran waxe won ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih jaar na ci askan wu sel waye it ñu jangal ko ci bëre bi jangukaay yi nga xamne min nañ ko ci rew mi ñu nek di senegal loola nak lan la jural Cheikh Abdul Khadir ci ay jëfëm digënté mak boromam ak ya ci aju kon xamna dañuy taxawlu fofu rek tewlu ba ci kanam inshallah
0: jërëjëf Cheikh Abdul Khadir gay ci commentaire yu am solo nga xamne fa nga ko waxtaanu Cheikh Abdul Khadir jobi ko mbokk yi ñi dab ñi di leen fàttali ne yéen a ngi jàkkaarloo ak Samadiya TV ñuy waxtaane tey dund ak liggéey jàmbar l'islam seexanaa Cheikh Abdul Khadir muy mi awiyaat yi nga xam ne mooy téeméeri at ginnaaw bi sëriñ bi ñëwee ci jumaa ji ñi bi si Touba di ab xarnu ñu di ko fàttaliku ren ji muy téeméeri at yi ñu jëlee jabaru sëriñ Touba gi ne kenn ko nekk ay bis yoo xam ne dañ ci fàttaliku sa dund ak sa liggéey ndax sëriñ bi li mu fi bàyyi noonu la mu bàyyi woon ko ci ay loxo loxo yooyu ñu ñoo ko sàmm ba ñun ñu mën cay gët ba mën a fàttaliku téeméeri at yooyu loxo yooyu nag kenn jiituwu ci njabootu boppam gi nga xam ne ñoo wuutu liggéeyam bi téye ko seeni loxo sàmm ko moom ak si ñun Cheikh Nassir Abdul Khadir mi di kenn ci ñooñu doon xalifa ñeenteel ci sëriñ bi radiallahu anhu ñuy nuyu bu baax ak njabootam di gëtal ki nuyoo boobu sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdul Khadir ñaan si

0: borom guddal afanam te weral ko di nuyu cheikh amadou mustapha jerinam ak mbolam jabar cheikh abdou khadir bu goor ak jigen ñep ñu xamle kon le 8 le 9 ak le 10 lepp dañ ko jégalé cheikh abdou khadir bakki fi ci barab bi ndax le 9 mo bis bi nga xamne ci lañu koy fatlikko muy bisu biñ koy magalal fi ci touba inshallah di tombe ak ñetti fan wala ñaari fan ci wër tam xarit kon cheikh abdou khadir ge buñu déggé lu wax baax ci cheikh abdou khadir leral na ci li cheikh abdou khadir dalé won waye li am solo ba am solo moy mbekté mom nga xamne borom daaru dundon nako ina biko serigne bi xamalé né ki ngay joxe autour bo fi jogé ba ngay delusi ci man ko fa dajal ñu jéggal ko lool nak da doy sëk cyant mo tax cyant ko woro la do woné ba tax mu jaalé ko ci berdé ba loolu mu ci def lepp ci berdé mu def ko ci yalla ñu ko yalla fayal kon cheikh abdou khadir leral nga légui cheikh abdou khadir diop serigne abdou khadir fi mu jaar ci ciusan ak fi mu jaar ci am jangam jang nak kep ko def ko nek jëfé tax non lañu serigne bi jangal lakinna ma samaruhu kan nafhi fi amalin bihi fakum dal jam'a nga ñëw nak cheikh abdou khadir ginnaw bi mu sakku xam xam ba am ko xam xam bobu non la ko jëfé won ñu bëgg na nga sédélé ni ko ci ñett xaar digënté ak boromam ndax xam xam ko mëna am sa digël sa bop la lay jangal bo ci xassé ba xam sa digël sa bop nak suñ borom mëlu fi indi am lu sant war nga xam sa digël mom la ci war lim la sant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim ko jaaralé mu ñew jox jotali wota bobu sa digël mom am na la ci war cheikhul khadim yi nga xamné mo lañu fatlikku ci témir atamit mu ñew ngir yassal yoon wowe ak kuma doon ci ñun sa digël mom am na la ci war nga indul ñu cheikh abdou khadir num dundu re xam xamam ci ñett yoy nga xamné ñoko xeq muy yonenti bi sun borom subhanahu wa ta'ala niko bind yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mi jangali sunna cheikhul khadim bi nga xamne mo ñu yessala ko wan ni lamay ak talibé tan ci jaar ngir mëna am ngeerum ñu ci kaw
1: jerejef cheikh abdul khadir jere cheikh abdul khadir gey ci ta'liqat yi nga xamne doli nako ci lolu ñu doon waxtaan te am solo lol cheikh abdul khadir dafa deg ñangalem cheikhul khadim ndax cheikhul khadim mi ngi fatalik ni mako waxe leg daf ñoo bayyi lu dara lu ñu wara xam lu dul ne xamal nañu ko da bok ci am ñangalem dafa wax ne ولا تكن في كل يوم تاركا تعلما ثم به عمل ناسكا معنا سيغ موم دا فا ديغلي جانغ بس بو سيت بول جيل بن بس لو nga jang waya la nga jang nak ndax dang koy jang rek teye ko mu yam ci yow ndax dang koy jang rek melni ko jangut dedet dang koy jang jefeku cheikh abdul khadir fa deg baydo summa bihi amal nasika nang ko jefet na ngay jamu yalla mo ra cheikh abdul khadir lim jang mu jefeku jefin wo xam dafa jeggi dayo moy dafa ragni ko lol té niñ ko waxé xam xam bokoy jëfé dara mënu ci jitu xamu tawhid ndax mo gën ci xam xamé yow afdalu afdalu lu mbit mbit itlaq tawhid rabbina ala ittifaq xam xam yeb ci gën moy tawhid mo cheikh abdul khadir li ngay ñëk yek ci dundam moy ko amon tawhid ci borom Allah bëgg boromam lool ba ag ci dayo ba fu ma sa di wax sa borom wala sunu borom wala sa borom ba di lan defandiko moy baat bu neex bo xam ndaysan dako dako dako baxoon wax waye don ko xamne nak xir gi mu xiron ci borom tabaraka taala da ko yob won ci nangul nak kenn koy dendal ak dara ko meuna don bo waxe lu jege lolou sax dalay jubanti ci sase sase ngir beug rek nga xamne amna teggini yor sa dig ak sa borom nak lolou itam jefe nako ba ñepp xam ko ci mom waye don ko xamne itam ndigali borom itam nak daf ko jël mom def ko moy warte fo xamne yemal ko dara dara mënu ko tek rek wala dara mënu ko yeex lo sax lay wax ci mbirum lo xam digal borom tabaraka taala ñi ko xam nañ ne su julli massa jot bu nodde ko taxaw ci karam bo mu fi la jall ndax ndax borom da wote kon dafa deg bar yi nodde li firi ndax nodde seigne abdou khadir li firi moy allah akbar moy lepp lo nekkon yalla gëna mag bayil lool seigne abdou khadir nak dafa deggon lool manam xasse nodde rek xamatul kenn deglotul kenn salatul kenn ñi wax na téléphone masna soné sax am ko wote kilifa la waye da ko wuy nako dañuy julli wa dañuy julli dañuy am jakkade manam nga xamni mom gattal gu xamna ko dañuy jakk ndax sama borom da wote té ko kilifa la amna kum doon man fa nek masla ba waxtu waye dedet nangam dañuy julli nga gis dog gi am ci borom tabaraka taala daw ko masla mom doon ko xamni yit nak jaamu borom tabaraka taala lim ko jaralon dafa yémon Seyd Abdul Khadir té jaamu borom li ci gëna reuy moy julli ndax mbolem ponk l'islam yi julle ci gëna reuy julli it moy li nga xamne moy kenul diine kuko taxawal nga diine kuko sagane nga diine bama xamé lolou la jël julli mom tiyé ko no xamne ñepp xamé nañ ko li way ka da bay limi job di wax kër gu ne daam luñ famin kër jiili julli lañ famin kër jiili mom julli lañ famin ak sunna khairil alamin kon mom gis nga julli fam ko agon don ko xamne ñuko xam ñepp xam nañ ne moy tawak moy ngelawak mu najak lepp du téma buñ nodé Seyd Abdou Khadir yakka mu no dara sabdu xaar ma jakk jom jokk yitte ju kawé lol kon lolou ci bëgg borom tabaraka taala lay delu ndax xamna ne digëlam yi yemalu ko dara wax ne bëgg lu neex nit duma taxa def mukk.

0: lu naqari sama borom bëgg lu neex nit duma taxa def mukk lu naqari sama borom kon mom téwon na borom fu ko war tek té lolu nit ko ko war xam moy yalla dafa am fu ko war tek ah dafa fam fu war tek dang ko fay tek ba do ko yamal rek dara ndax mom moy lepp mom mom suñu borom tabaraka taala bimu bëgge yalla nonu ko bëgg diko jaamu itam ci jaamu go xamne matal na ponk yi ko yalla sant yépp matal nako té jëfé nako ci anam go xamne du mat sekk go rafet lool nga xamne farata yi nu ko jëlale kon kay buñu waxana man do bari la ñaan ni la ci def ni waye farata mom da ko matal sekk bay dara mom doora ñew nak ki yi nga xam ay ñu sopp lañ kon farata mom yépp matal nako mo ci abdul khadir ba julli mi sax bëgg gi mu ko bëggon dama wax ne resultat bi ko ci yalla fayé moy wax nañ ne mom la mujj def ci lu ko yalla sant julli ci la delo ci borom loolu nak mandarga tektal ak li yentou sallallahu alayhi wasallam waxone nit ki lim dundu ci lay faatu mom da dundu ci julli waye ci julli la delo ci borom yalla ñu ko yalla fayal waye bam noppé ci loolu ma matal lu noppé yit mo xamne nak kenn muñu tag ci yalla te jaaro ci yentou sallallahu alayhi wasallam ndax mom moy buntu bi man yoti hir rasula faqad ta Allah ko top yalla rek top na yentou bi wala ko top yentou sallallahu alayhi wasallam top na borom tabaraka taala kon ñom ñaar amuñu téxalé loolu taxit nak mu jël sunna sayyidina sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom da ko daan wax ba ñepp ko dégg sa bu yëkëti kaddu kaddu gu lu neew neew dañ ci dégg nañ jaamu yalla té ko ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye nak daan wone itam ciofel gu am ci sayyidina sallallahu alayhi wasallam ba daan wax na tur yiñ koy woy yëpp day sunni yu moko di daqal ndax sunni yu moy lan moy ko tek tankam fa ko yëne sallallahu alayhi wasallam tégon du ko jëng jëndet ñi mi yëne ci mom loolu itam bay wi señ tuba waxone wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin waqsita mana señ tuba dafa xone bul eppal bul yeesal nekkal ci digg bi rek te moy sax ci sunna te sax nak ci djub nek lu jafé lo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam bañ ko wacce ci mom fastaqim ka umirta wax na ne hoot ak mbokam da bi jawlo nañ ma ndax dafa jafé waye cheikh abdul khadir yalla may nako lol ci sunna rek la saxon eppal ci dara yeesal ci dara bëgg sunna nak ba nga xamne mom damay wax ne li gëna yéy moy cheikh abdul khadir da dugg ci auto señ bi dina ray sunna bako ray ci nga dug ci auto te yentou sallallahu alayhi wasallam fek fu auto waye mom neena auto sax suma ci dug damay natale sunna señ yentou sallallahu alayhi wasallam ci dug auto te moy nday wetum nday jor lay dugge tankum nday jor lay jital isel lolou señ abdou khadir nga xamni metté wetum nday jor ci auto jital tankum nday jor bo moytu daana man rek afek cheikh abdou khadir nak dawuk maslamu kon sunna mom man nañ wax da ko appliquer 100% bayu ci dama te damay wax na lolou jural nako resultat moy nak beugum beug yentou sallallahu alayhi wasallam diko roy ci leppam da tax nak yentou sallallahu alayhi wasallam and ak sahabam yef fekk fe ci baghdad lolou damay wax ne moy resultat bi ko yalla fay ci lolou ndax yalla dafa yalla mom loko newal mu fay lako li seigne sallallahu alayhi wasallam bo doxé ben djégo mu wax jëm ci yow bo ñuké mu daw jëm ci yow yalla day gattal wala zina jahadu fina la nahdi yan nasulana boy gor gor rek yalla lay dimbali cheikh abdul khadir motax bëgg bëgg yentou sallallahu alayhi wasallam yalla yalla fayé ko yentou sallallahu alayhi wasallam dik fekk baghdad mo ki sahabam muy lo xamné it neewana ñu dégg wala yu ko am waye mo rawé ko nak ci borom centenaire bi cheikhul khadim mom mi nga xamné nak mom yentou sallallahu alayhi wasallam fekk lako fu nek rawati na fi jakkay dar khudus yi nga xamne fi lako fekkon de ya leg mom ci yoonu geejgi waye lool nak cheikh abdul khadir tak tangam fako seigne touba tegon ba yalla fay ko ci lool digge mak yentou sallallahu alayhi wasallam kon non la ci taxewon bayu dara beug sunna ba ñepp xamé ko digge mak cheikhul khadim itam ndax dafa daan wax ne serigne bi lim ma tanal moy jaamu yalla tak sunna kon mom lim doon jaamu yalla it ndigal seigne lako doon sukkandiko cheikh abdul khadir day ko xamne pastefam moy pastef mo rutsar nam képp ku bëgg doon dëgg dëgg mëru sarax royal cheikh abdul khadir parce que dëgg dëgg mëru sarax moy kan moy ko xamne day tek tankam ci jaamu yalla deppal ko sunna ci sallallahu alayhi wasallam loolu moy digal seigne touba bo defé lool rek yaangi ci digal seigne bi cheikh abdul khadir non la meloon da na wax ne itam mom cheikh abdul khadir bala nga nek am mourid da ngay nek julit julit moy kan moy ko tek tankam ci siratal mustaqim motax kon cheikh abdul khadir mom wan nañu lan mo ak talibé lan moy ak mourid bëgg seigne bi itam nak ba ag ci nim daan toge di waxtane yentou sallallahu alayhi wasallam non la daan toge di waxtane serigne touba ci tukki geejgi di tari baye di serigne moussa ko yu bare bare rawata talif bim talif tuddu ko borom da ko neexon lol mom borom ndax niko serigne moussa ko talife da fa yeme nim ci mel la serigne touba ku bëgg xam serigne touba da ngay del talif talif mom ma cheikh abdul khadir fa waxtane lu bare bare kon digam ak yalla digam ak yentou bi digam serigne touba lu ci nek da ko wutal num koy dundé no xamné manam jaawale wulen xamé ne lu baax baax li yalla mom da koy jox yentou hadi sallallahu alaihi wasallam dakoy jox li serigne mom dakoy jox donte sen lepp len la waye waras na xamé bu baakha baax len rek nang koy jëfé ba nga xamné critique du mëna gar sa ko cheikh abdou khadir kenn ko critique ci dara ndax dafa xamé won te xamé dafa baax ci am mourid kon ma res na ko roy bu baakha baax ci xamé gum xamé won lolu digëw serigne touba yi dama wax né serigne bi fayna ko tiofel gogu amon ci mom xolal ziaram bi nga xam da ko sax juune mo dem balu serigne touba da ko jëlal serigne bi ñor ko ba nga xam ne nak magal touba day tok sax mu xat lool xel mi nek ndaysan mu na tay de mom xat na way kon ñu def fi ziar bi rek serigne bi lool yeme na bëgg serigne touba fu lu mëna yam amna ko ko mas nak man dama sant serigne touba mu nak ku la ko gëna sant da la gëna goré ndax ku la defal na lu tax war ko sant deggal joy wax ku la ko gëna sant da la gëna goré kon mom ku ne xam na fam agon ak serigne bi ci pass pass ak yitté kay won na lool waye don ko xamne itam nak ne ko serigne beug yow rek la saxon yok ci dara wañu ci dara diko digal talib fi ma nek itam lolo mu don dund yit mo la don digle itam ndax kuma sa jebul ci mom lum lay wax nga sax ci jaamu yalla te nango liggey te may tok togn seyem tokal ñatt yi re moy aduna jaamu yalla nango liggey bayi togn lolo moy aduna kon jangale mom suñ buñ ko jëlon te ki kenn la ci ni cheikhul khadim yatti timir atam yi de kenn la ci jabar cheikhul khadim gi nga xamne timir ali ñi fatte ko ci la feen jamono te mom fekkante seigne bi nak adu neew ndax bi seigne bi delu ci borom ci fukata ñatt lay ton waye gis nga teewul mom nim deg jangale seigne bobu ba tay ji mom man na jangale seigne bi don jangale ba kum jangal nga meuna appliquer li seigne touba don jangale 100% diggam ak yalla ak yoonte bi sallallahu ak seigne bi bim ko matale dama wax ne seigne bi it fayena ko nak soti ko ci mom ba diko feñu diko wax mbir yo xamne wax deug yalla yeme na bokku na ci masna sayyara seigne touba ba genn ci barab bi wax seigne jani bosu mu fa nek ne ko neel diw day bayam seigne touba gëreem nako lo seigne touba ko wax neel diw day bayam seigne touba gëreem nako ko kenn do seigne touba yi seigne bi ci abdul khadir neena bi mi aji mak seigne touba moko feñu nak demal aji mak kon lolou lepp day tekki moy tam nak beug beug seigne touba ba seigne bi soti ko ci mom ba diko jox ndigal yo xamne bari fuñ koy deg
1: mashallah
0: digam ak nit ñi nak mu rafetal ko lol ba ag ci dayo ba tambale ko ci beug julit ñep yene ñep jam seigne bi kuy aji di wax ne sama aji kep ku bëgg aji te mo dem yéena la ci aji seigne bi lolou fa la yërmal ma ne am te ku ne xamne aji makka ponk la bo xamne ñepp mo ñuko kon mom ajal nañu bare bare ci biir ajam gogo aj go xamne seigne touba ko digal bo la ci ñen aj gogo seigne bi ko am do ko mo seigne touba gogo adam yalla ñu dug ñun ñepp mom ku aji won sa yalla ko dugat aj gogo de digam ak nit ñi yërmandel ne ambalon jo xamne ñing ko wax legi ci jotaay yi ñu amal manam ordonnance nim ci dan doxé nga xamne ordonnance bu mëna indi seigne bakam drama ne day tek sax ay 15 nga xamne bi ordonnance bu noppé mom do 15 sa do gutu wat da lay jox lam soxla ci ay deureum ba tégal ci 15 nga xamne bo gëné jël ordonnance ngay def ci xamé wu ci nak koy out ordonnance deug ak ko xamne day talal leneen yitté li ñentu lool ndax xol bu set ba tax xol ba set wicc kum gis japp na lu bax do nga am yéene ñepp lu bax waye tam japp na ñepp lu bax li taxa jox yeureum nit ñi lool di len dimbali waye itam di jeufleentou jeufleentou garab tambal ko ci ay bokkam ndax mbokk day lu yalla diglé fonk lol ak bokk xam ko lol itam diko jokk nga xamne mo wolé do adam arabé dañ ko bëgg bëgg go xamne seigne moussa seigne abdou khadir wax na seigne abdou khadir ay talib lim ci am ay soppé ko upp man ay soppé la pré da nga gis nit ko bëgg ko xamne seigne du ko xam sax ndaysan waye bëggum bëgg seigne abdou khadir ci xolam rek té lol na liko def moy yalla su bëgg ab jaam day wacc day wax jibril nako bëgg na diw yeen malaka bëgg leen ko suko ñepp bëgge mëna waccal ci suuf neen nit ñi bëgg na ko nako ñepp bëgg ko na la taxé ko nako bëgg ma ci abdou khadir ñepp ko bëgg ndax ëmbal gum ëmbal nit ñi yërma dé khilafa gi yegu ci dé waye da na wax ni suma fi yagge mbax ci yeen dé ndaysan buñ ko massa maam yalla fi yagg suma fi yagge mbax ci yeen dé amon ci yeen yo xamne yu yeme yeme ci abdou khadir nga xamne kon lo lepp rek bëggona jariñ jaam yalla yi waye nak jëf ci lo xamne it nak wax deug yalla doyna sekk nak ndax ba fi ñu toll rek barkem baangi fi kep ku ci tawassul tim deug ci yow suñu borom fekk la ci kon dal loolu lañu teunk ci digam ak yalla yeenti fa sallallahu alayhi wasallam bi waye itam nit ñi donte man na gëna yaatu waxtu duñ ko may Abdul Khadir
1: ma sha Allah Cheikh Abdul Khadir Diop tabarakallah defna waxtan yi donte teunk nga waye teunk bi yaat malal leral nga ñu Cheikh na Cheikh Abdul Khadir di laam digënté ak borom melne la serigne bokhar ne won na jamm nek digënté ak borom la ko ci war moy yalla sabro mi le bind lum diglé nang ko def lum téré nang ko bayyi lum dogal na la neex Cheikh Abdou Khadir dañu wax ne li yalla diglé lepp def nako lepp lo xamne sun borom moko waralon ci jammam Cheikh Abdou Khadir bi ñëw def nako ndax ni yalla bëgg ab jamm melne Cheikh Abdou Khadir wala ne jamm bi melna melna
0: melna kon
1: lum diglé nang ko def te musñu dégg lu def lu yalla téré Serigne Abdoulaye Pierre day wax ne dako ma sax nako li dé ci yow la ko gissé mu nako lum don lam yu musse djoum bir musse lek riba ciri musse far waxtu mu nako musse ko def lol nak kim kim dal la lam yu waxane musse def lu ko safar la di fekke lolou ci abdou khadir lañ ko xamé kon musse def lu yalla téré mbolam lu yalla dogalen neex nako da wax na mom bu ay frère at ba nim fi jogé musse am lu koy nakari kon dama jël nak lo xamné ki dogal yalla la jogé lepp lu yalla dogal rek day wone li mom dogal su mbolam neex nako nga dik ci digënté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Seyd Abdourahmane Bakr radhiyallahu anhu dafa waxone habad al ilah bi sunnatin wa ta'alluqin bil khadim al mifdal dil anwari nawon na mom dal bi mu ñewé jaamu yalla jaamu yalla go xamne doko tek ci sunna sunna tibbi sallallahu alayhi wasallam motax mom sax da am ñewante ci sunna nan ya sunnatul muhtari fabki wandubi abdul qadir kawabil midrari yow dal sunna mom ñepp wara joy waye yow mo ya wara gëna joy ñepp lo joy deet ndax da nga ñak ki lu dundul di sop sopé muy cheikh abdul qadir mbake ndax neewon sunni mom moko mom té lolu mo lu ngi sun bidigal wagi tamit bu ahwa nafsin wa butida wastaghilu fi kulli aynin bittiba iz jumi'a al khair fi al ittiba'i wa jumi'a al sharr fi al butida fi al butida newon nakat gorgoru len dakante ak sen bakkan tawatniko to gorgolu tunk sen bop ki sunna tawatniko lepp yu top bida ndax lepp yewi mi ngi ci top sunna koy lepp lu nit di ragal mu asfan mi ngi top bida amna sax fam dafa wax ne wa ba'du fa'lamu ya ikhwanu ahanana ala al huda ar rahman بان ركعتي متيعا للتباع خير من 1000 ركعات زبتدا نانا يين سامي مبوك نين ياو تا باي خيل ني اك صاحكي سنن رك مو ارسلو داخ نانا كي صاحكي سنن تا دغر تي بو جولي ñaar rakka ñaar rakam yoy mo upp dole ki soxul ci sunna di top bida julli juni rakka ñaar rakay ki di af sunni mo gëna suñ borom motax mo waxne fal ittiba'u mashabul jinani wal ibtida'u maslakun nirani top sunna moy yoon wi do ma nit jëme ko agena top bi daayit moy yoon yi mo nit jëm ko safan ba cheikh abdul khadir kon leeram ñu absinu lool waye ñu ngi ci digënté mak serigne bi moy ñu dund won ak talibé kon talibé serigne touba la won ba xamné dund nako ci tiefel te yek ko ba ag bi ci serigne bi lo xamné sax man na am do deug kenen diko wax cheikh abdou bousso yalla ko yalla do leeram ne ak ngeerbak leer mo nek li wax né mom mo la ci serigne bi nako li tax ngay siar ci aljuma ndax serigne bi aljuma da nga nek ci barab bi mo nako fu meuna nek dem alhamis ci ngone ba yor yorop gaaw ci barab bi la koy nek bisi ki dess nak ki lay doxé yene soxlay lolou sun bi ki man la kon serigne bi dañu japp ne mi ngi ci djumaaji waye nak da dama deg ci Moussa Sall mu netali ne ben bis Seyd Blaye borom deur bi dafa and ak mbolo ñew di siar ci barab bi fekk Cheikh Amadou Diakhat tok ci Touba ndek ci bench mi diko sen dal na kele kum don and ak mbolo mi ñu nak kele Seyd Blaye borom deur mom serigne bi la da jëm ci barab ba di siar ji mu ne tay lay xam ba xam amna dara ci serigne bi dem ndax waxtu yi ma wax gene ku bax ki nek fi ko fa dem bu fi agere ma xam na waye wax nañu Seyd Blaye da dug ci barab bi da genn ci ngi dama kede xamna sulf ci mom ba lolu moy won na kon Cheikh Abdou Khadir amon na momit mayuko yalla dafa ci rego kon Cheikh Abdou Khadir gi indil ñu ay ab teunk ci li Cheikh Abdou Khadir job do wax legi Cheikh Abdou Khadir
2: ma sha Allah akay jere jere Cheikh Abdou Khadir ñi sante bu baax Cheikh Abdou Khadir job ci buntu yoy mu ubbi wat ci Cheikh Abdou Khadir mbake jambar joju muy ñew na ci serigne bi ni nga xamne non la jefe won ci li nga xamne loolu la jank dañ koy dello wat rek ci Cheikh Abdou Lahad waxon na ne bo beugé xam deug deug Cheikh Abdou Khadir ci waxam ju seew jojja neena dang koy xol ci ñaarelu aya ci suratul anfal neena ñaarelu aya suratul anfal dal bo beugé xam portale Cheikh Abdou Khadir neena fofu nga koy xol bo demé ci ay ba mi ngi wax né innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim néna boy xol Cheikh Abdou Khadir deug deug dal néna ci digënté bobu nga koy xol kon day melné Cheikh Abdou Khadir andi na ci lu yaatu ci ni nga xamé né non la Cheikh Abdou Khadir dan dundé deug deug diiné wax na né bu féké né ci walum yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam mom nim ko waxé légui ci ay kaddum lum gatt dan na wax né nañ jaamu yalla tek ko ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax né yit képp ko xamné masna jokku ci mom lim lay digal moy jaamu yalla leggey bayyi atoy moy to atoy lola nak wax nañ ne dan na ci leral ne ndax ab manam kudut jaamu yalla eulek jaamu sun borom dimbali eulek jaamu sun borom geureum ngay xaar mu dimbali la neena kep kudut liggey itam jaambu nango sonu rek ngay xaar mu dimbali la fi ci aduna neena mo taxone mo nan jaamu yalla moy maye teranga euleuk liggey moy maye teranga tay bayyi toñet mom serigne bi waxone ne moy to ak toñ dina taxa muccu wa kon lolo mom day melne def na ci jangat bu am solo waye nim dundé won yenenbi bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam ba nga xamne niko Cheikh Abdou Khadir waxe legui ne dan yegg ci di tafsir alquran dan na waxtane yenenbi ak gayam waye dan waxtani yonentey ñi jitu yonentey sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam ba nga xamne wax nañ ne ku melne sayyidna ibrahim mom dan ko waxtane lu bare bare bare bare ngir sopp gum ko sopp ak sopp ak dundam ba taxna man damay japp ne sayyidina ali moy aliyum sallallahu alayhi wasallam waye cheikh abdul qadir moy aliyum ash-shaykhul qadim radiyallahu anhu wax nañ ne waxtane gim dan waxtane yonente bi ak sahaba yi dan na ci wax bay tuddu bis ak waxtu dan ci joxe misal yu werr mo waxtu nga xamne dan na yegg ci yonente sallallahu alayhi wasallam tok ni diw fete ko nday jor diw fete ko chamoy diw tok ni mu yonente bi di wax nangam ak nangam kon day melne lolo mom yow bo toge cheikh abdul qadir diko netali du wute ku fekke won jotay ba waxne itam ci tafsir gim dan tafsir alquran amna fuko waykat bi di waxe ne bu sel malege waqi'at lay jang dal di delsi wat jajje fa as ndir ware wat leg leg mu tafsir alquran
0: ndeysan
2: kon lolu mom day melne motax amna waykat bu ko waxne li dess ci dunya am kemam dutu ci am waju ko min duto ko baye dang ko naw soko masane gis mu deg nodd bayina lum jappon wallahi mo tedd kon lolo moy li cheikh abdou khadir dane le legi cheikh abdou khadir dañuy wax ne bi fi cheikh mohammed al fadil joge naño nek keur cheikh mohammed al fadil di waxtane mbaxuk cheikh mohammed al fadil waye bim degge noddu gi ci juma ji dañe beurep ne mom de ku bax la ci waru la nekkon di bay ba waccina waxtane mbaxam gi nak bum tax sun sasoy boy wadadi waxu dug ci juma de motax mu ne waxtu da koy joxe ci bir muxtarma ndial ben gala djublu ku weddi lajma wa moy lolu mo ndax mom da waxone waxtu kat da am ñetti xet amna bop amna deg amna genn waye nak neena mom bop bi la tan te mom lay digel kep ku top ci mom neena it daoud yam rek ci bu julli jote rek mu jog julli ji dem bayyi fa ñam togal dedet té ñepp ñum togal dana len jug len julli ji li ma wax sore na ak nen nga xamne mom nim koy defé la koy digalé it mbolem ñinga xamne ñom la andal Seigne Abdou Khadir waxna légui ci sunna nim ko don dundalé ndax yenen Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu mo waxne dallani Allahu ala Muhammadi wa qadani Muhammadun lis-samadi waye sunnas nabiyil mustafa moko dundal bu wéré wér man doob yeeyit moko matal Cheikh Abdou Khadir waxna legui ne Cheikh Abdou Khadir nim dundale won sunna xana sunna lañuy tuddu ak man duba xeed yoy waye farata mom dañ ko jëlale bayila min bim koy way ci bam aje dafa wax ne man dub ya sax dako matal sunna ya daf ko ciol ciolal farata kon jërul waxal ñi mako wax ñoo teewé wol xamne ginnaw matale ne man dub yi sunna yi mu ciol ciolal ko neena farata kon mom jërul waxal motax mu neenañ ba muy wër ka ba ko xuddum ga ak ifada ga wata ga nak ak ñukku ga katan ga mo leen jaaxalon bañuy safa ak marwata nak dox bu ne mo fa jitu nak dox na ba jeexal tak nak am jañu xajalo bu doon te mo ne bi mi ñew mom Cheikh Abdul Khadir dañ ko doon yeeram ci dox bek yitte ajge motax mu ne selli ci kaw selli ci bir tay arif bu xam boromam sammu jeexal mepp lef koku moy Cheikh Abdul Khadir kon dal day melne Cheikh Abdul Khadir ci nim waxe ci teunk Cheikh Abdul Khadir mom moy diine waye moy sunna waye moy alquran moy serign bi
0: machallah
2: kon buñ delu waté ca day melne Seigne Moussa ko waxon nako serign bi neko ka annahu ca burdu wa huwa fardu mo don dakhinu faswa bambay fardu Seigne Baye Lamine ñew ci Seigne Abdul Khadir ci Seigne Abdul Khadir neko nuruna Seigne bi jamu ja nuruna Seigne bi jëm ja bu Seigne bi doon geej labna ca ka annahu huwa la doon delo wat ko ca ka annahu jojo ba leral ci Seigne bi ak yitte gi ak njaxlaf gi mu amon ak niko Seigne Abdul Khadir nuro wol manam nuruna Seigne bi jamu ja nuruna Seigne bi jëm ja bu Seigne bi doon geej labna ca ka annahu huwa la doon lolu taxna ni serigne bi cheikhul khadim no soy won ak dundam ba nga xamne jamono ju nek nim waxe won na salatu sittah bima dehi sittah tatihi batta ma atisay jurom ben weri da koy julli jeneu sallallahu alaihi wasallam ju koy jurom ben weri da koy tag te mo ne yaqluko dara ci lim wara jamu borom waye Seigne Abdul Khadir non la no soy won ak dundam ba nga xamne yaw miko min sa bo ñewé xam nga Seigne Abdul Khadir ci lokoy fek ngir rek no soy gum non ngir rek nase gum nase won ak dundam dundam ga moko nase won ba wepp waxtu am lum ca togo war ko ca juk saytu waye nak lum khat khat itam niko Cheikh Abdul Khadir waxe legi ci ziaré yim dan ziaré Cheikhul Khadim lum khat khat khat du té mom dina ko jëmmal wax nañ né aljuma joju da dan ñew ziaré Seigne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bu fa joggé ziaré Cheikh Muhammadul Mustafa ziaré Cheikh Muhammadul Fadil ziaré soxna Abu Busso waji Cheikh Muhammadul Fadil doore delu wat tigar go waji waxté wax nañ né non la dan doxalé ci item joju motax mu né way wé ci xat ndekon dana ko lim fi par ben waye kon ñu yagg fi Cheikh Abdul Khadir da ci teunk leral na diggam ak boromam wer leral na digg ba boromam leral na ak diggam ak jamni bañam yosoyna wa mo xitam ne mo deddu aduna te jublu wu jëm mo yobulo taqwa te mo wer ak gem mo yaatu mo lewet te mo reuy xol mo am sa'adatu te mo reuy pal liman ju wer l'islamu ak l'ihsanu la bolé won feñal na ay kimanu lola nak day melne day delu wat ca serigne bi dafa waxone shahida li rabbi bi anni mu'minu wa muslimun wa muhsinun wa mudminu day melne cheikh abdul khadir day ñewat rek suxat ci bir lola damay faral di waxne domi cheikhul khadim yep bo len xole day melne kenn ku ne am nga bayit wo xamne ci bir khasside yi boko jange day melne serigne bi diw sangam la ci doon ñaan rek sun borom may ko delu ci habli istiqama kinil malama hablil karama bi sel liway lolo mom day melne boko delo waté ci dunduk Cheikh Abdul Khadir da nga nan serigne bi li la djublu won rek sun borom may ko lolo motax mu ne la fête djiko tabé ta lérop xar kanam yéremi ndaw téralim ak mo reuy ndam Cheikh Abdul Khadir wax nako légui ba yexsi ci ni nga xamé né Cheikh Abdul Khadir non la dan dundalé bokku gi way kat bi néna ko kërëm nga moy dajé wu kayu bokku yi ñom ñepp fay dajé ci ak talibé yi ko gojje gis bo fa deme fekk ko fa ba bo fa ne jang mu ñew fekk la ngir rek Cheikh Abdul Khadir ak nim yaatalé won waye ñu dello wat ko ci joxna mbiram rabbus sama wal ardi jefna mutax ja abi khairi qard mo bari masla dello xam ak bokku danako set bam leer mu dal koy jokk amna ci may gu leer gu ñepp séré te li mo wax rew mepp ñoo ci séré nga xamni xam gi mu xamone ak bokku mom biñuy ziaré Seigne Cheikh Mam Cheikh Abdul Khadir rek ñing ñukoy waxat né Cheikh Abdul Khadir nak na ngeen xamné xam giim xamone mom may goko sun borom may lool waye nak man mi nak na ngeen xamné nit ngeen du sékkal loolu la Seigne Cheikh wax ci ak oyfam ak ak baxam ma sha Allah ñukoy ñaanal momit sun borom doli ko fe yagal te wéral ko kon dal xamna ci teunk ñu taxawlu fofu rek ngeen samonté waxtu insha Allah
1: jërëjëf Cheikh Abdul Khadir gey tabarakallah ñu ngi ñu am solo ci dunduk jambar jeegi di Cheikh Anas Abdul Khadir non ñu ko waxawon legi rek ba legi ñi ngi ci centenaire bi nga xamne moy témir at ginnaw bi sëriñ mi ñëwé fi ci Touba Cheikh Mahmoud Moussa di la ko ñaaram indi ko fi ci ndigalam ñu di ko fatlu ko ci fukk fan ak gërom ñent ci wéru Muharram moy bi nga xamne ci leen ko jëral won ñaaram indi ko fi ci Touba lool nak motax ñu diko wajal nak ci waxtane ndabatam gi nga xamne non la leen fi bayiwon ñoko sammu ak ci Cheikh Abdul Khadir mi di kenn ci mom nga wax lu am solo Cheikh Abdul Khadir ni xam moon bokku ta diko dundal te diko rañé Seigneur Modou Mamane dafa xane khabirun bil khaba'il bal alimun bi arsha bi ansab as-su'ab wa bil walati neena mo da xamone ak bok yimu ci sax waye da xam bok gi ni ñi bokke day laaj na la diw nu ngeen bokke nga nga moy li deet amna lu gëna yaat lool de leer la ci lo xamne yo xamako won la na taxir na ma mi sama jëmu lima bolé Cheikh Abdul Khadir ko leer go xamne sama mami bay man du sama mam de manam sama mami bay sama wajur ko jur ko jur ko ko la sekk lu ko leer go yag yag go xamne ko leer ga yagon na mu daan ko jox ay adaya ci magalu Touba di ko yone donte sax seen gitaay daana new di gis lu bari ndax booba ke Touba ci ndek jeela korob bi ma ci am ligue 1973 Cheikh Abdul Khadir moko taxaw ko leer go wara lay sam sama way gi dama net lima korob bi ma tuddé Cheikh Abdul Khadir bañ ma fa ñëkke yobbu ma nek gore bu toy xep bañ accé jox ko nako jili ja dafa wax né dana tek dana xana sut suñu dembala sut suñu dembala suñu dembala du sama mam mo jur sama mam xana sut suñu dembala ñu nako waaw mu né ak baaxi mam ta lool la day wara né kon mom ku yalla dimbali won na ci muhammad askan yi way lool lepp rek li nga wax moy teunk teunk bi señ touba waxon né wa akhbaru bi anna al istiqama nihayatus salaa'i wal karama né al istiqama mom fa la baax yam luñ wax ci nit ci mbax bo xne saxna ci sunna nit kenn duko nawé dox ci kaw jawu jek dox ci kaw ndax doxon na mu takkat lolou yup bax naam ndax jega yalla tax nga ko am waye serigne neena karama gi gëna reuy te gëna mag te gëna kawé moy sax ci yoon wa tabañ ko wacc moy juk kot ci sunna juk kot ci sunna do deung do deungal lolou nak Cheikh Bakhari melna ki no xamné amu ci nenn motax Cheikh Mohamedul Mahmoud nga fa waxone fa hal min ba'di hadha as-shaykh sayqun yuraqibu kull awqati as-salati ndax ku ginaaw Seydou Khadir dinañ gis keneen ko melna mom ko xamne nim doon fuglo julli diko bayyi xel dinañ gis kenn koy fuglo julli niko Seydou Khadir doon defé lolu japp na né amut fa hal min badi hadha ash-shaykh shaykhun khatibun fil masajidi kal kumati fa hal min badi hadha ash-shaykh shaykhun yusabihu ala yadihi bi mislin aw bi shibhin aw bi sinwin yusabihu bi daqin wal tifati newon nako melna Seydou Khadir mom duñ ko gisat newon na jamono li ngay wane wane ak li ngay cheikh salih sok sok li ngay lit fexel ba indil ni ko melna Cheikh Abdul Khadir ko melna mom ci bind mbam melna mom ci melaw wala munduru ko ci ay jukko newon nako dedet lolou mom munoko dama jël lolou lepp sax waye neena nim don gesso nim don rewe rek munu indi ko melna mom Cheikh Abdul Khadir bu ne assalamu alaykum nim non wolbit non rek finne lu jafé jafé la nit man ko ré état doko melna non assalamu alaykum rek war gis djoj mi def lolou rek mom amna lu lacc ngir nit ki man ko lolou wara ne kon ko tanefu la ci ay jikko ko tanefu la ci ay melokan ko tanefu la ci niko yalla bindé kon ñi ñaan yalla ñu ko suboro fayal kon ngir jikran ak waxtu yi Cheikh Abdou Khadir gina dañu fatlikou témir at yi nga xamné mom la serigne bi ñew Touba mu nek ab xarnu ba serigne bi ñew ba légui ñu toll nak ci waxtu ko fatlikou li bokk ci tay yi ngi wagalé ñu jéglé le 8 le 9 ak le 10 ñu jalé ko Cheikh Abdou Khadir bimu fi joggé serigne Saliou lañ jëm la 11 le 12 ak le 13 inshallah kon légui témir at yoy bu ngi fatlikou Cheikh Abdou Khadir anan lañ ko wara fatlikou bokk tal yi nga xamné ñe fatlikou xarnu bi serigne bi am ci jumaaji wala xarnu bi nga xamné ci le serigne bi ñew won Touba ñu ngi fatlikou anan lañ ko fatlikou Cheikh Abdou Khadir
0: jerejeuf Cheikh Abdul Khadir muy laaj bu am solo ndax buñuy fatlikou mom fatlikou sa buñ ko wax rek ibrahim ma ci war top moy waru te moy Cheikhul Khadim sunu borom dako tan ñew indi ko ngir mu yeesal diine fek mu fekkon diine rap lol ak gon ci day rap waye mu yeesal ko mom yes pek ba melat nam nako sunu yoonte muhammad sallallahu alaihi wasallam bayiwon tagat mbolo mo xamne mu bëgg seen borom lañ jeex ci tak waye kan ku nek mu def ci yow lo tax ngay defare lolu serigne bi defon ci ñom nak day melni bu téméri at maté da nañ taxaw jangataat xol ba xam lañu serigne bayiwon tax ñanga ci wol deb kon defena ñun liñ ci wara jangé ci Cheikh Abdul Khadir moy mom day le serigne bi jëmbaton mom suxat lako ba tay ji ku ne man ca jarriñu kon nak waras na jangat ne Cheikh Abdul Khadir mi moy roy kay bi nga xamné ngir ñu delu wat jema nekkat fa serigne bi bayiwon sun mam ya te ñun ñor fa nek dañuy roy ko men Cheikh Abdul Khadir ndax mom di jëmbal nako waxna na kenn la ci nga xamne ci mujjuk xarnu serigne bi ci mujjuk dunduk serigne bi ci la feen jamono waye def limu war def lepp ba bayyi fi lo xamne itam sa buñ ko fatali ko dañ day melni ko xamne mo dund serigne bi dundam gep xamne wut limu fekk ci limu fekk wut mané su ko xamé ndax lepp da ko war def ko serigne beggewon mu don ko xamne itam nak nonu mu don dundé nga xamne mom leppam da ko tek ci sunna sayyidina sallallahu alayhi wasallam beug serigne bi lol waye non la topé won ñi nga xamne ay kilifaam Cheikh Abdou Khadir mais na jangati mom lolou te yakarna am kilifa dana taxamel ni Serigne Touba beug ndax kilifa la Serigne Touba beug ci nit ki moy nit ku nek na am kilifa ndax newon na kep ko am ko amatup serigne iblis nekum serignam yalla nanga yalla musal Cheikh Abdou Khadir na bimu gisul serigne bi da top Cheikh Mahamoud Mustafa def ko muy leppam ba wax lañ ne waxtu semaine ayibis bu ne dama ñew ba Cheikh Mahamoud Mustafa waqo lim na def ci ayibis gi lolou ku am kilifa rawatina am serigne dana jaadu nga bañ umpante mom waxtu nak moy xamti li nga nek sa bo lay nek ci luddul nonam mu jubanti la waye waxtu ne mu xamti li nga nek ba kenn duko mëna wax kenn duma mëna waxal ci mom bokkati li am lolu may sax roy ci mom beggol lolu tam Cheikh Abdul Ahad mi nga xamne Seigne Fallou ko jëlale dañu wax ne Seigne

0: bañ umpeuteug mom waxtu nak moy xam ci li nga nek sa bo la nek ci luddul nonum mu jubanti la waye waxtu ne mu xam ci li nga nek ba kenn du ko meuna wax kenn du la meuna waxal ci mom bokkati li am lolou may sa ko roy ci mom beggol lol itam cheikh abdou ahad mi nga xamne seigne fallou ko jëlale dañu wax ne seigne fallou ak rere ñangalum serigne bi te yagul na bañ ko faté kon nak dana jaaru ñu jangataat ko ci centenaire bi xamne kenn ku men cheikh abdou khadir mi sa buñu tege suñu bëtt ci mom dana jëlal fa nekkon te moy kilifa yi mo wax nim leen anwar ak nim leen fankawon waye nak bëgg doomi seigne touba yépp njabor cheikh abdou khadim gep ku melni serigne sall yu nga xamne dañu jaxassawon lol mu naw ko lol lim koy fete fete ak mak teewul da ko joxon waccu way ba waxal ne masna set serigne sall yu mom cheikh abdou khadir dem ci keureum xeyna ka fa nek ne ko serigne bi da fatu waye cheikh abdou khadir dal yu wagn ko de da fa tok ca mbar ma diko xaar tok fa dir bu yag ginaabi ñam andal ño jox ak mat bañ gi serigne sall yu bañ ko xamale serigne bi sa xawna ci am lu ko metti lol waye cheikh abdou khadir da japp ne keureum la ñew moy xamne wut bop dig bopam ak serigne sall yu ndax xamna ño bok cheikh khadim waye itam nak kenn ku ne ci ñom ab jambar la jo xam dafa day liggeul Seigne Touba waye tam da war di won aw yoon lolou aw yoon la ci doon woné doon ko xamné itam niñ ko waxé légui jikko yi newon ci mom yépp buñ ko jangaté rek dañuy fatali né Cheikhul Khadim ni la meloon ndax it nak serigne bi bu fekké amna ñu japp amna ñu fekkul ak dundam xeyna ñako fekk won amna ci wala fekk ñoña buñ leen netti la ko melni Cheikhul Khadim nga xamné kenn la ci ñu andal ak mom jikkoom yoyé wasna ci amala jangé nan lañ wara xéñto jangalé Cheikhul Khadim mom ndax mom lim fi jangalé du fi mësa jog mukk ndax lu leer nañ la mu bind ko bayyi fi telem ñu digëlu di moy binna bayi len fi waxna ngeen deg defna ngeen gis kon japp na fa awol ematul kon nak li jaadu moy lu melni ñukay waxtane ngir di fatali wat cheikhul khadim ak dundam ga waye fatali wat tam jeegu ñu fayewon cheikh abdul khadir ne kenn ci ño xamne ma sa ko fatali ko baax baax defna buñu jëlé ko men cheikh abdul khassis dabax mi nga xamne doon nañu ko portelel lam ko wax moy wa kanaka al khadim fi mahabbati khairil bariyat shafi ummati nga xamne mom seigne abdul khadim daf melni seigne touba ci lepp rek harfan bi harfan niko seigne bi waxe rek annahu ma daf melni cheikhul khadim ci lepp te mom cheikh abdul khadir nak dem fi ci bayiko la yagut kon day melni ko cheikhul khadim bim bayiko la yag na itam cheikh abdul khadir mi ken la ci ñu defaron te bim fi bayiko yagut am jangale mi ni ba legi leer nañ kon japp na ni liñu wara jangate ci cheikh abdul khadir moy moy roy kay bo xamne dañ ko wara tek diko roy buñ ko roy cheikhul khadim ci lepp te royat cheikhul khadim delu wat am jangalem day jaadu ci non buñ ne ba jang ma lam jangal am teewerat ñu wara togar xol ba xamna ñanga ca nam ko jangal wa det bu fekke nekkuñ ca nañ ci delu wat ndax it nak lim fi indi won liñ ci taxa jariñu moy jafeku sa buñ ko bu ñacce yoruy andatu ñom ci dara yalla ñu yalla musal kon delu ci wat nak jangata dundum jabotam gi niñ ko defé ci mbolam ñiko jitu won ak ñu wa top ci mom cheikh abdul khadir kenn lañ xamne sa buñ ko jangaté dañuy daal gisat roy kay ma seuk bo xamne waxuma la serigne bi waye kenn la ci doomi serigne bi ko xamne ko def no xamne ku roy ci mom roy nga serigne bi roy yunus sallallahu alayhi wasallam te ko def lolu ci ngay jël tax ak aduna ala akhir cheikh abdul khadir
1: jeureuf cheikh abdul khadir job kon dañuy ñew cheikh abdul khadir ke da melni minute dañ wax ne mo dess bari wut bu ko def moy indi ñu teug bu gatt ci téméré at yi nga xamne ginaaw bi serigne bi ñew ci jumaa ji ak ñu ko fatali ko nan lañ ko fatali ko ci téméré at yoy cheikh abdul khadir ke
2: jeureuf cheikh abdul khadir job mi da na legi ci kaddu yoy waye di sante bu baax sun borom ci buntu yi nga xamne andil nañ ñuko fi ñu yoon yo xamne damay japp ne buñ ci jaaré te jëf gor gorlu sun borom man nañu may taxé ak aduna ak alakhirah buñ ñëwé nak buñ déllu ci waté rek ci Cheikh Abdul Khadir Cheikh Abdul Khadir job ñëw na ci relation bi mu amone ak mbolém njabot Cheikhul Khadim gi ñëpp liko tambulé ci Cheikh Mohamed Mustafa ba ci Serigne Saleh mi nga xamne mo fi mujjé wootu Cheikhul Khadim wax nañ ne Cheikh Abdul Khadir wax na ne ci jamono Serigne Saleh Serigne Saleh dafa yonne ay hadiyam Cheikh Abdul Khadir bobo moy Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir am lum ci jelat dello ko Serigne Saleh neko nako dimbulé ko nako dimbandiko ci daara yi Serigne Saleh wax ne ma ngi sante sun borom ci am gima amat adiyé ju jogé ci Serigne Touba direct jëm ci man lola Serigne Saleh waxon nako wayé niki nonu yit la amé won relation ak Cheikh Mohamed Murtala ci taxawayam ci kërëm ba nga xamné danaka dañuy wax né Cheikh Abdul Khadir lim daan taxawé ci kër Seigne Murtala ci ay lijeenti danaka xawna mëna mengo ak la fa Seigne Murtala daan taxawé ngir mom ay genn yum daan faral di genn té Cheikh Abdul Khadir daan ko fa wutu waye buñu déllu ci waté nak ci jamono Cheikh Abdul Khadir lan lañ ko mëna royé ci téméré at yi nga xamné mom lañuy waxtané ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu tek muy kenn ci ñi serigne bi defaron Cheikh Abdul Khadir wax na legui ne bim fi joge yagul kon day melni mom Cheikh Abdul Khadir ñim yaron ñi ngi fi ba legui nañ xol ci ñom ba xam lu ñuy gis benen bi ci top moy li nga xamne moy galankore jamono moy top njort Cheikh Abdul Khadir daw top njort bobu serigne bi dafa waxone na ngeen folli sen nopp tafal sen beut Cheikh Abdul Khadir ci loolu la doon dund waye

0: itam Seigne Abdoul Khadir ak fonku rendez-vous lolou waré nako jangataade ci mom waye Seigne Abdoul Khadir ak dimbulé ta yamalé ci ñëpp lolou it waré nako jangaté ci mom ak tabam da massé won né ab taw xamé wu lon ko sante Cissé Mbasso kon mom Seigne Abdoul Khadir ñëpp la masalé won di dimbulé lolou waré nako jangaté ci mom Seigne Abdoul Khadir ñu ñëna ko légui Seigne Abdoul Khadir jox wax né ba légui gisaguñ ku ko wootu ci nam daan doxé ci dépense ak ordonnance budé lu jëm ci yalla mo ci gëna gaaw budé lénen mu lamb posam ni la waaw kon Seigne Abdoul Khadir waré nako jangataaté ci lool wayé jangat Seigne Abdoul Khadir ci kilifa day yar ak njabotam kilifa day yar ak njabotam tegg len ci aw yoon kilifa day fonku lo doon kilifa da ngay fonku say kilifa loolu mané nako jangaté ci Seigne Abdoul Khadir wayé nak déggal boromam te diko jaamu jaay rek ko ci sunna sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam kon lolou it manex nako royé ci Seigne Abdoul Khadir kon Seigne Abdoul Khadir
1: jeul jeuf Seigne Abdoul Khadir geey kon de melni waxtane deuk teunk na teunk bi moy xamal nañ kan ma cheikhna Seigne Abdoul Khadir radhiyallahu anhu mu melni niko suñu waxe legi kon témir at ginnaw bi serigne mi ñëw ci juma ji non lañu fatlikoo serigne mi nak la nekkon am mission moy yëkëti sunna madafatuhu kulli min al-laghwi tahirat wa sunnatuhu insha rabbi ubayyinu wa khaday ne li mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu al-gharra wa inni ahmadu ujaddidu at-ta'ida wal furuha ma at-tasawufi hawa bur'a kon bu fekke dañu waxtane ab sunni yu kon indi nañ jangalem serigne bi indi nañ li wara fatlikoo témir at yi nga xamne mom la serigne bi am ci dëkk bi ginnaw bu mu déyalé ak boromam muy ab xarnu kon ñu ñaar yalla ni borom fayal cheikhna Seigne Abdoul Khadir kon bu ko defé ñu fatlu ko kon ñu ngi fatlu ko talata ben muy ñaari fan ci wéru tam xarit di tombé ak juroom ñent fan ci wéru yi ñu ne di mois de juillet bu ko defé bokk yi kon ñu ngi sakku ñaan kon diko serigne bi diglé gep kilifa guñu fatlu ko ci kër gi ñu daggal ko ab dog ba nak moy kan ko nek jang ben fatiha tek ci ayatul kursiyu jang suratul ikhlas fuk yoon ak ben tek ci salatu al nabi gidi allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina muhammad salatan la nihayat laha kama la nihayat likamalika wa adda kamalihi habibik juroom ñaar yoon tek ci suratul mulk ñu yeen yoon bi cheikhna cheikh abdul khadir kon ngir ñu te jota bi cheikh abdul khadir dañ lay baye nga taggo bo ne cheikh abdul khadir ge taggo ñu la di ñaan inshallah
2: ak jeureu cheikh abdul khadir ci tagu to bi xana kon dañuy santat yalla bu baax di sante serigne touba way di sante serigne abdou samad mi nga xamne nak mo taxaw jotaay bu am solo bi wax deug yalla ti liggey bu am solo bo xam dal ñeppam koy rafetlu rawati na xalaat di mu amitam ba ñu fatlu cheikh abdul khadir centenaire bi mo tan njabootu cheikh abdul khadir nim ko tan ci kilifa yep ñu ñew fi waxtane ko ngir fatlikoo loolu ñu ko ci sante bu baax di ñaan sun borom yalla guddal o fanam yalla doli ak wëram yalla nako musal yalla nako ar yalla nako dimbali motli ay yeneem wax deug yalla ko am njariñ ci yoon cheikh abdul khadim wi la ku koy taxaw lool koy taxaw julli ñep ku yene ñep jamm ko xamni wax deug yalla ni mel dal ag na ci dayo ba defon na ci ay beuy yo xamne xana jotone na ci sax xay waxtu ñu ko may tuma fatte won ko way ko ñu jall ko waye ñu koy ñaanal bax dal suñu borom taxaw ko di ñaanal mo ñu anamu liggey bi itam nak wa dem technicien yi xam ñoo lañ fekk ci jotaay bi ñu yaatam ñu taxaw ñoom itam yalla ñu yalla sam yok kër gi nak bañ deggu fi ñi degg bo wolem kër yépp nak ndax li mo mel cheikh abdul khadim la go xamne wax deug yalla ci lu wër kon nak ñi ngi ñaan yalla mu sam ko te ar ko dimbali ko di jéggul nak ci kaddu yi waye dal sante cheikh abdul khadim yi xam ñoo dal jotaay bi itam ñi ngi ko organiser am solo lool ñi ngi lay sante bu baax di ñaan suñu borom tabaraka taala mu defal ñu tawfiq nangul ñu magi ñu ñu ci bismillahir rahmanir rahim te genn ci alhamdullilah rabbil alamin yalla nangul lepp te fayal ñu cheikh abdul khadir tass ci barkem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: la cheikh abdul khadir bismillah tagu bi
0: ak jerejeuf cheikh abdul khadir kon de day melne mom danaka dañ koy dello rek ci dunduk cheikh abdul khadir mom day dello wat ci le serigne bi ne won ujaddidu shari'atul mutahhara insha wa al haqiqatul munawwara kon day melne ci lolé rek lay dello wat kon xamna ñuy sante bu baax sun borom ci boole gi nga xamne boole nañu ko ci liggey bi ta muy lo xamne japp nañ ci jaamu yalla liggeyal ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ne ko cheikh mohammed al muntaha di waxe ñuy sante bu baax cheikh abdul khadir jah mi nga xamne moy sunu kilifa fi ci bërepp bi waye cheikh abdul khadir job al imam mi nga xamne mom lañu sekkalon jotaay bi di sante bu baax itam kilifa kër gi ne ko cheikh abdul khadir waxe diko ñaanal sun borom doliko sam ta doliko fe yagal ndax mom seigne abdou samad day melne wet go tan rek da nga nan seigne abdou samad fofu la bëgg ab ligéyam jëm fa bo tané ci wetuk daara yi bo tané ci nim déggalé doomi cheikhul khadim yi nim déggalé ay kilifaam liñ doon wax légui seigne abdou samad ak nim déggalé ay kilifaam ak taxawayam ci yoon wi taxawayam ci ginnaw cheikh mohammed al muntaha lool lepp dal ñukoy ñaanal sun borom nangu ligéy bi te gëreem ko ci barke cheikhul khadim sun borom yombalal ko ngeureumul serigne bi donte yombul ndax waye nak lepp lu sun borom yombal mu yomb kon dal ñi ngi ñaan ci mbaxuk serigne bi liggeyam bi yalla na yegg fu kawé kawé barke cheikhul khadim dama ko waxone ci seigne hamzatu mom seigne chaibou ne ko won sa liggey bi fep fu la fu sayyidina jibril yegg yalla nako yegg dan ne ko nak reuyut ci yalla ndax man nako te yit xamnañ ne seigne touba jaral nako ko kon liggey seigne abdou samad bi lool lañ ko ci ñaanal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeregef cheikh abdou khadir gey way jeregef cheikh abdou khadir job ñu ngi leen sant bu baax ci waxtaan yi kan ko rek xamne waxtan wi teguna ci ko xoxam teguna ci ko ragne teguna ci ko taliga cheikh abdou khadir nak lañ doon fatlikou doon waxtane ay jikom li ci gëna yéme moy li nga wax légui ci cheikh abdoulat ak cheikh abdou khadir ñi fatlikou ko rek gim nan ko radio bi kat bu fekke dañ ci bokut ne ngi amale radio bu melni ba ca mali ba ca beurep sangam nan ko cheikh abdou khadir cheikh abdou nan ko mo nan ko bu wéré fengati nañ wax ci juma gi ne wéré fengati ba ñep yékk ko lool nak demel na jambat la lo xamne cheikh abdou da ko doon jambat ñu don nak ba sotu serigne bi am momelu bopam go xamne serigne bi la ko jéglél ñi fi waxtane cheikh abdou khadir mo don waxate yamu ñu ci way abdou khadir li ko waxtane abdou khadir
2: alhamdullilah
1: lool ki man la go xamne fayna ci ki tane serigne bi
2: lool mo
1: fofu bil qamus fi al qamus moy tayam ju nek de gatchal de mom li cheikh abdou samad liggey mom bokko na ci li gatchal de bi serigne bi kon ñu ñaanal cheikh abdou samad yalla ko sun borom sam mo don wax ne niko yalla bind ci jikko day melni turum bi dako wali abdou samad la tuddu asamad nak yeen ni jang xam nga de limi firi moy ki ñepp jullu ci
2: aaju
1: mom nak yalla dako ne aaju ju way am boko diktale da nek taxaw kene katanam jamono da nakare waxe ndax fini bo waxe ni dañuy japp ne da nga don ab geewul bu koy tag yalla dako ne fajeul guma aaju ndax sama aaju ab gurt ci mom ju mi fajj ndax wërmul bi tagu dinako fajj waye dama xam bu wir ño xamne am nañ ay aaju tagatam bi ci mu fajeul len ko kon fakkatu aajal bo xamne dama jël le lol lepp way aaju ji mu fajal mouride yi ta moy ñu am jumtu kay xarala go xamne liñ bëgg jallale man nañ ko ci jallale lolou ci fajj aaju mouride yepp la bokk ndax ko soxlu woon da wax na sa aaju ay kilifam la ndax ñu ko doon jambat kon ni ñaan sun borom sam ko te ar ko te sam bëru bi te yok ko bu mu ag fa mu bëgg mu ag fa ci barke cheikhul khadim bi nga xamne mo lañ fatte ci bari ni sant baax mborom technicien yi nga xamne ñom lay andal gitaay bi ñu do ngi dimbali ci xarala gi ba gitaay mëna jall di ñaan sun borom yalla nañ ko fekk ne gëna deewen te sun borom fayal ni cheikh nasir abdou khadir kon magal cheikh abdou khadir lañu fatte ñu xamne kon 39 ñu bëgg julli ñepp fatale ko ci jang alcorane jang xassid def ay salawat yeneewut ko ñaan sun borom fayal ñu ko tass ci barkem wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بما